0: Bakas, bakas asi. Penzo, kau duduk maya bakas. Ayo dah dapat kau awak nak loso dia sini nak bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo kau iti, mama madi tindama. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kau nak zo. Bah, onu pa pagu pa diho no. Gion ko penong duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doy!
0: No.
2: Asik! No, kau hidup na ya, bakas. Agak ngaw ko bo. Katapay pa manaw bo. Opunan to ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy! Oy!
0: Are, asik. Oh, ano yung asik?
3: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko Diyoso sa nga nudot tahun diti. Dogo isang nudot tahun diti. Hey! Magasusod iti mo siti kibalisin. Aw ka basa mamumuno bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamumuno bakako.
0: Oh, ano yung asik? Panakus, asik! Panakus! Panakus! Panakus! Naku, ito pinatahan mo baka kukuno!
1: Uy, ma. Okay.

Anangan sa kongo di ituni raw, tuni zon di hozo sang kotoon ni. Bagya kongo sa napadikon ondom kung na'y izin na kuy migay panday ni gihay munguni ni ukililik. Om ino ni migya kongo sa napadikon hozo sang kotoon om ondom kung na'y izin na ako.

Alala. Ish. Odoy. Ogumu kulita. No boboh pati bagu. Adi. Namban nanzo na diti. Ay. Iya kulita. Pokoy na ay da suminampaping dalahan tabab po. Kiba po na pulis traffic po. Asaman na nga kukuo. Aw kabasa mamaguno lahan tabab po. Nung aw no apo-apo. Poingin tong diaw om kabasa sa manon da bogisan po pakwasa. Lahan tabab po. Muntok no po padsakazan di apo-apo. Itimpo manak kasakadazan.

Om na bay na jam ko vahu o podam si zaminit na di darong suva update pogo na tako o ma kuwang pabi da o podam isa po minit tako da da babazan makinang o da hozo sang koton di tita panay ko o ma hansan da no his nga vigina vo diazu da minakinang o ma tahu pa dati o hozo da ko ni ku mantak da babazan da kangan di ti hozo da sang koton da darong suva update Om katawa dan insan po kumari di ito sa VIV tapinay tabahut di mantad po di jam ko 2 tong pan minute da nang suvab da makinangaw di ti ababazan do hozaw sang kataon om pa intanto na pakivada ti di tapinay di mantad po di jam ka pa tong pan minute po da min susuvab da muni uni na o radio da itkinayzanon nga video so painko po katawa dan kumada da sakadong nga video so Om kinaman ko da momohis nga video zu da hozaw nga vi paintanto na po hozaw nga vi da kadazan da nung supapiti. Om tahu hozaw tau vi muntak ditiap abazan da hozaw sang kotong tapinay ko hansan da nohis nga video zu om katahuadan kumari dia zu tu minakinangaw da abazan da hozaw sang kotong. Om hisan ko dia zu diti hozaw manta di Elizabeth Lim sindo ku guminazo. Sutanan hozo mata di Marley Jingkim giatan toko belajar ngap goy dino kina ngato kau hozo mata di Alicia Kulungan Koto Bianza diazu ngaduva date kasohimban de mos kada zan nekat binasi aswa utamai mo

Yatap na nga nga vila ba na jam ko Wahoo! Tungo pa dong Wahoo Minute daw nung suvap na di. Dahit po guna to ko om katuharan insan po kumali di. So sabi ay vila pinay ito Wahoo di mamaso daw makinungaw liti ko sa himbaan daw bukos kadazan om hansa no his nga vila ginawa di Jesus daw makinungaw daw hozo nga vila sang kataon inakotimpun man tadi jam ko 2-4 minute daw nung suvap gisam jam ko Wahoo 2-4 minute daw nung suvap daw tikit na daw ko himo o nga di Jesus o babazan magya di ho kaya tapi na ang kiva na kita komi do tambahut ko tapi na masa di TikTok do sa Bavi FM do makuni do hozo da do tadaw bay no nga siyo ko madi di Jesus kaya tapi na ito aw ko akon ko mumihi do hozo muntok do tadaw bay no di tinga kapas ako do mumihi do hozo do muntok da babazan do tadaw suvab tadaw ko onom. Pwede ko pa nga katuhanan ko madi di Jesus sa Bavi FM tapi na ko na po alahan nga video zo na makinungaw diti ko sa himbaan do boss kadazan na nung swab diti masadid ko tahusan din radio si Zam nga po nam duvo titik 2 FM teko masadid RTM click om nagi masadid Estro Wahoo ISO. Om anangan so da papatihang bus da ako sa himbaan dito ko da nung swab diti miyampay da hozo nga video pumuhis diti tapinay ko. Ano, kinangata ko iti hozo da sumusu iti hozo matay di Peter Minsol Josui kakal kupo paingopi iziaw da ginavo kaditi so tanon hozo matay di Petrova Katrina Vazapiu Pusan om nagi hozo matay di Janet Joseph misompu id paganakan

Ya, tapi yang ngavi ingkan hozom tadi Janet Joseph bisompu id paganakan oh minagovit na toko da jam ka vahu himong apadam 4 minit da nung suvap na di da pogo na toko om timpu da toko da da sa himban da bos kadazan di ting maviavi om manap gonop na di tapinay ko om hisan ko yun ati jesu da iso hozo tovi mantak ditiko sa himban da bos kadazan hozom tadi Justin Tadius sunsun doit composition mentana dino dari tipe di kisah mo kesimban do bos kadazan do dung swabiti obgui do kita tong kita toko tapi naik kau anangan sebab do papayhang dia su iso kopayhan ama hansan do katanut ko do makin ngau di ti budget dufong ibu dufong padam tu inambo do ongau do toko kain tahangan di ti do ikot po jam ko tahu tahu 4 minit do min sesedap do tadau bay no. Amtan din na dali tipa di gisaw mo kasi imban do boss kadazan tapin ay ko tabi pibawasan mentadogo DJ Pete bye bye din ako pangavi do namot.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahingsupan. Ahiliw intrapawal ang ulalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang ulalat ra pansiluluman ra

oras ka ng kinikot ka pira do rimba ay kung kinitang nupa kata ka inaya ray natangan pakita ka na rimba ay na rimba ka sa tour kinitang nupa kata ka iyan dong juni slime inaya ra live tiktok mai ay na rimba ka sa kita ko no DJ kita ko rimba ay rimba ito ni Ronnie Bahan rimba ninggalanan da si si Bayon may ito pira pa kata ka kita ka rimba ay na iviviana ay na ra live tiktok mai DJ ka no kita ko rimba ito ni Molly Sikin rimba ini gila na mambulok kasayangan. Rais ka nang kiningot akara rimba kini tak nupa kata kain ayay rai na tangan pakita ka na rimba kasalanan humura sa WFM pas hinang nantaka onsoy.

Ito pa kata kay ninggalan non ra ninggalan no face TikTok na to. Aho nintor mo aboy ra ko ninggalan TikTok na to. Lagu ito ko na pa tujuan ko ramato ko ra kampung ramato stock. Aho ikado ko no unggongon ito ra KL to. Aho ikado ninggalan na to pa ko ra ko no nakita ka rimbay ari sta Steven Jimin rimbay ninggalan na tangi. Ay surukan amsun ko na rimbay kini takno pa kata kay nera live TikTok may PO MM sok. Akita ka rimbay kini rimbay intori step Joe. Rimbay ninggalan nanda oh happy.

Ja, bagay na rito ko na duwarin bahay ko na naring umiyon na kung ano kinitag rupa ka tagka rin ay nayaray na tangan pagkita ka na rimbay para kung ano tangan pagkita ka na rimbay pagkapagka ka kung naring umiyon na tukitukir no orog kalimo pagkapagka ka na rimbay ka duwarimbay ko na naring umiyon na ito li rimbay ka sare ito rimbay enter Steven Jimin rimbay ningala na tangi 9-0 ka nam suno rimbay step Joe rimbay ningala na nanda oh happy ni ko na nga niya kung ano pagkata ka kung ano nayara live TikTok my rasaba BFM. Kami ko na lupanan ko na pagkata kayo na era live Facebook mo. Sini ako na Julius Wong. Kansan na London DJ Sabah BFM. Kansan yan. Onsoy. Kano, panikunangan. Julita Magret. Kansan na London DJ. Kawin orang-orangan Sabah BFM. Onsoy. Rakuan no. Julita Magret. Panikunangan. Kansan na London Riun. Ito pa ko na Sabin Kanggut. Kansan na London Moroka Limo DJ. Kano, panikunangan. Kansan na London. Kansan na London. Kawin orang-orangan Sabah BFM. Pasin na nga kasalahan na humurut. Onsoy. Panikunangan DJ. Panikunangan sahuli riun. Sabin Kanggut. So, ayun na sinakpiyo Josie Mindong. Ampiyo ito i Florita Lo Sobol Laurentius. Kansan ralon dem ra kondilo DJ am kawin urang-urangan na sa BFM. Onsoy. Kondilo ri Josie Mindong am i Florita Lo Sobol Laurentius. Yo pa pagali liwa rin no pa balay ko ram yun na ako no babalu kawanan sa mga pamahunan taka sabar oro nun suaw pinainsalo no kopi sa Meteorology Malaysia oro nun saura oro kaonom raupor aribulan na bulan kaupor 2020 pramonom eno rasambit na susuaw pagapaga ka jinang ka tumpala kam nasa mawas rakukula intok rasambit na kamayon tumpala kam nasa mawas yakpeor rakukula intok ang rasambit na londom rasa mawa tumpala kam nasa mawas yakpeor pagapaga ka rakukula intok am kelasuan matu nororo nunsuaw minimum no 23 darja celcius maksimum no 34 darja celcius ay oras yun ang kini ngotak piora rimbay ako no kinitak no pagkataka ara ako no inayara inatangan pagkitaka na rimbay ito rimbay kinitak no pagkataka irolis rodis into ra kampung inarat ara into ra kam ra keke ara kolombong keke ra ko no asya o kitak ra rimbay into ri lidung lambang DJ ko no rimbay ninggalan na isan ba isan sunu ko no ra pagkataka ko no nakitak ra rimbay ito i Helenyong niara live TikTok mai yak poyo akitak ra rimbay into ri imuda akim rimbay ninggalan na rala into ra nabawan ayos ka nang kini ngotak ra rimbay duo ko no kini tak no pagkataka rimbay kasari rimbay lidung lambang isan ba isan namsun rimbay muda akim rimbay ninggalan rala into ra nabawan

Yo apa kata tan numero sa dito jam ka balu apat ngo pram rondo ngami ra londom. Rayos ko na pa balay kuram yun ra kono ra loho loho nu kata pa ka pa ka ra oro nun sa ra oro ka onom. Ra loho loho nu kata itu pinensalo no inan ang wasare ra industry kata saba LIGS ra oro nun suau ra oro ka onom ra operam 2 hari bulan operam opera ribulan pa ka pa ka ra oro nun suara opera ribulan da bulan ka opor 2020 pram onom oro ka onom pinensalo no LIGS ra loho loho nu kata ta itu general loho nu susunu gata siam ngaringgit tulung ngopor 4 sen sa kilogram gata kapingan ikainu grade kasa 5 ngaringgit balu ngopor sen sa kilogram gata kapingan ikainu grade kaduo 4 ngaringgit balu ngopor balu sen sa kilogram gata kantalan grade kasa 5 ngaringgit 5 ngopor talu sen sa kilogram gata kantalan grade kaduo 4 ngaringgit 6 ngopor rondo sen sa kilogram gata sikarap sa ngaringgit 4 ngopor sen sa kilogram. Ya bapak ini ditukan loho-loho nugata ra oro nusara oro ka onom ra opera ribulan bulan kaopor 2020 pram onom ra loho-loho nugata pake-pake ka pinensalo no inang wasa rendah sri gata sabah LIGS amsino kili kono pake-pake nako tantalan nugata amin da oro nusau amin nako loho-loho nugata no. Yo bapak ayos kono ang kini ngutak biara rimbai kono kini tak nupa kata ka inaya ra live inaya ra live TikTok mai hetu rimbai itu kini tak ri dino inaya ra live TikTok mai kita kra rimbai intori inda Darius rimbai ninggalan da lumo lomo lumansan amsun ora pakata kana kita ka rimbai no inaya ra live na kita ka rim ina tangan pakita kana rimbai na kita kra rimbai inaya ra live Facebook mai ari itu kini tak nupa kata ka yuju bahat inaya ra live Facebook kansan da London dijadi kono peningkuran ka sem ra London kita ko ra rimbai ri idi andayol pinatang no pasukon ku rapa kapaga ku kampung amrangarangan am kansean nanti ngai sang kini ngora rimbai rimbai murut sabab FM pasin dengan tega onso era kondi uju bahat peningkonangan uju bahat les bagapakan kini to kar rimbai rimbai tori inda Darius rimbai ninggalan lumo mulo lumansan am sunori rimbai di andayol rimbai ninggalan pinatang.

Ing di kalalangad milakaw mayadagay makinangaw mayadat radio id RTM click teka makinangaw mayadat radio isuang karita hari manapanaw na dumpolian dari kampung kya teka hilakaw na pawalayam inggamangan na kayo kya hukaban di telepon ang tangan doon na pa Facebook data Sabah VFM haralayap ko da nuri dihis Sabah VFM Facebook kya ada milakaw dat manhak.com teka kumin-kumin dahil ay panguminan dati Facebook dila no napahati kayo no rede pailangan dahil ay Facebook karat dito no no hit belanjawan di pinapantang adit katatalib manta diluguan Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim no no hit no rede nakatahak daw datan no no hit anu takaw da taon tebontol 2022 manta di anu rede menandaw pabantang kiam ara nang kuit tang senong di nakasindak di kayo ginawa taika i nakondas ginawa takaw kya ila di pailangan pasuratan na padahil ay panguminanda to Facebook. Ya, tapi kau sinding dat kapaguluh perangahan ku di kayo. Sinding manta di Widi James Suil.

0: ginawala ka sa rin, kasalimbahan bro sa son, kasalimbahan di karanhan o sinisinindit ako sa lang, sinisinindit ko lihis dat kinawa. Ay siya na suway, ikasalimbahan bro sa son, Sabah VFM.
1: Ya, tapi ni kau sinding mantan di Marlini, pengen dia. Kita ngata kau, Sabah VFM, assalamualaikum.

Ito pinin ko kakal ko miyong pwede ka di jiwa pwede ka silimbahan ng baras disun tatuang bayan kya jam dat kahapad apadam waluh minit tatuang pusiko di kayo kakal miyong pwede ka di itin ka silimbahan di ti it mga balut daga di itin panguminan dat Facebook apon siko kuma di Charles Leginon am nagi kuma di Robert Berto am nagi alingan ni Roman Rin. Senangan dat tatuang kuma DJ kuma nagi tamalut ngayon di Sabah VFM dat nambo na po tatuang dititabi pipabasa ng mga kapisinangan tatuang tadaw kalima kadaw. Ako nagigalingan naman ng katuluan gumadi mo ng kapang am nagigid kumadi Nancy Celebista am nagigid kumadi John Leek haran nagipasan ta kita kumanta di Charles Leginon kapisinangan na tatuang tadaw kalima di GOP kadaw nagigumad ang Pinay Tambalot Sabah VFM Facebook am nagigid magkikinangongawi di Sabah VFM kesalimbahan baras desunita senang kapia kadawa tapi pibabasa nam barakat kumato insanan pansikaw DJ OP kadawa pansikaw nagin kumadi kayo ta insanay kya et nang kapamasa ni

No, pwede tao na no nga lunggoy pa kawago ginawa kaya. Aw mato na kagapos kaya. Apeng kura pa nga iti sinding dat katilang bas pamilya sa ginawa. Iti tipu-tipu na talunggoy tamo di ti pamagunan di ti jarobuho na giyam iti sinding di Rosario Bianis at sangulunan. Kinangat ako sa Bab FM at sanang matikapiyabo.

Tanak do pa nga tanggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingiligayo lo, mayroon ako kampayad karatang dada. Pasan di ti mantan RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.

Ito pa rin kami na jam ka pa dito luna pa naman pat minit da tatuang pa si kao di kayo nga ito yung sana da itid pa sarili pagunda at sabah terahian mungkin ang kasalimbahan beras dusun ama po si kao di kayo hit nakapamalayak nakakumin-kumin dahil ang panguminan dati Facebook megal dit nailaan to kao dito jam ka na masasadapan ito no na pupusan it intipati belanjawan 2022 pada turu mantadi Laguan Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim maharat pipirahit no mumdau menuridihit kondus datan de ginawak ya megal ke it kapanahakan dapat jawat awam minangan anway dat bantuan khas kawangan seginumu 1500 ringgit kumad isa titik telu riang penjawat awam grade utama B misiri badau pensuang lagi it lantikan dat kontrak ya. Apa tu benih kau? Sinding dat ketilambus perangan kau di kayu sinding mata di Ilya Guntabid langado nak usah bahkin. Nongat kau?

0: Tulong takaw, asan ang ba?
1: Ito pwede kao basi kao di kayo kakalim yung pwede gada iti ko sa limbahan diti umbayay ko naman tangan di kayo pasan na iti pengumuminan dati WhatsApp. Kaya kapsinangan tutuwang tanaw kalima DJ OP kadao manta di Joseph Batilu. Tabi pibabasan na nung habar nung kadao senang. Sumuli pandad memasang tamalot ngawid Miguel de Julita Magret Lucida Yo Maria Johan Josie Mindong Inay Resugod Inay Emilia Sandakan Nagid Kumadi Charles Lejina Dato Elizabeth Morris Julius Pansaya Bitus John Medoit Marius Marudim Gawis Yacoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Borneo Narumbay Pita M.M. Suk Jos Gimbun Jos Mining Jos Gulombo Patrick Antang Petrus Quintin Mantari Tambunan Lucia Bibi Abnagir Kumadi Florita Ginajil Patricia Nicholas Inggam Satur Lazarus Biog Kain sana tamalut sa Sabah BFM Makikinang ngawir radio Kalan sana datang lidas ngawir dari rimo Amia nagi DJ OP Pansikaw tagaya tuna kalambus nupasan ku Baras dusun na sanong Kapia kadao Ampasan nagit si Minusuhot Mantad Tupineto kau DJ hamba kadi malah bertugas ay DJ tu baina kena gid membelotok gima kadau DJ mandas ku diam malah suai na tugasan nudi senang tetuang DJ ama senang membelotok DJ kadau mihti tiba-tiba nakonda darang da tesembulan sembulan lebih da tahun nako salimbau da tiga salimbaan da itu Agu mo karja suay dat minangan ko awan saya kya. Kaguli na gidi kawago miyang pa kayo dahi tidi kasalimbaan diti. Pe ko na pa nga langalangadan na kumadi kayo. Malansan da haratin po diyo di miyang pa daga. Manakadong dagay dahi tidi sa Sabah BFM. Tapi na ikaw, sining dat katilambus man tadi si Tipa Jahamin. Ito rin tan dat aday Tipa. Kinangat ako.

0: tay ko kita sa saulo ni di kangingis. Ngaid saranom ginangodaw, maso ko sumap kahagakan po masarahan, tay karay tandot kamuruan. Kahagakan po masarahan, okon ko kaluhayan. Ilo na pa nga kabalingkangan, kalidasan po mamasaraw, dit kigunad pusahan kapiyo, ubatan om sokadungan. Kada pulaga sa yalad o sangulunan manukuang. Korhangaya lo, muntok pagkinaw, manhak sunduan, kada pong imbarasay. Nung kapuriman ko't kahagakan pamisrahan, kada pulasa ko pamisrahan. Pusunudo kumad paganakan, tambalot dit milo tumbayon, teko mukyano pong hupan mantad tulung tabal kalidasan pamumusaraw. Sarana, mukyano pong hupan akan kakamayan dot aluhoy. Nga ilo na pangalaan ko pagulo, dot mumang lingas. Tikit tulun o sakayot kinanghan, rotiyan, amkanod kasiwatan dot kangingis kawago.
1: Radio Malaysia Sarawak BFM, Kota Liman, Boros Dusun, Senang Kopiah.

0: Anut Sining Tawasana.
1: Ya, tapi ni kau harap pipi rapa minit tak mari kata jam kepada mo dua pi tengah tong. Awak perimana nanti timpuh dat mama nau take mundalu kiam harap. Pipira pa di minit ang mga pupusan itit ka sa limbahan takaw tatong na bayan ha pahing ko na pa nga ang sikaw ginawa ko to nakaambay ko daga nakaambalot ko daga itit ka sa limbahan itit talo jam iti lambos man tadi ti jam ka siyam tatuwang pa masamak na da pupusan itit ka sa limbahan takaw pahing ko na pa siyaw kumadi kayo sekiran harap bras ko itaw kapiya sanang nakalabos man tadi kawang ko itang sanang man tadat minamangon malasan dat kapirubat takaw kawago di sweta daw o suwab itimpuh dit mi bagal it kayanan dit mi bagal kya ya ko di GOP kapirubat takaw kawago di sweta daw hinako po bye bye.

anak, no pa nga tanggungan to ko, bo. Tamangay na yalad to susunong tingiligayo lo, mayroon at akampayad karatang dada. Pasan di ti mantan RTM om Agency Antidada Kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagid antaban. Hashtag arat nung kampay no.

Antadaran da hisun siyavok tay jerebu na pangamantad siyavok am hisun. Hisun siyavok kapangin lahat do kahidasan. Muntok umivad vaza hisun siyavok, kwangon kapagatan idhabus hinuminon, tumoy mo mamaguno ponokop sa palo upa ontok idhabus hinuminon, tutubon tumoy mo titihion hamin toy hinuminon, ivado munutud pengukab, sosawaan manginum vaig. Ivado hisun siyavok, sungobyan mintamong kohidasan.

0: せ明日は会おうと思います
1: 。おっと、あいそなラグのカロンのんぼたなんださあさおこそおぷとカロンまがんさくとなすさ。
2: あし、きぼうかれんででりょう。
1: あいそまがとぱげじゃおとびざっきーざぽ。
2: Dekat mahin asuri ti. Basi-basi hai di tino dan mugtuk yang kisapan ku tigok pom kotoon. Mogot padanung kitongus.
1: Iti na kombingatan ku di ti. Sasa urai sa udah kalon kang ku diaw. Aw suri ketantu dan magansak. Moko magay tituin ka iti. Si, kaliponai kaya katinanan minakasula teleka.
2: Bah, bandan na po ba dina na kaya ikot at tino.
1: Okon. Suon ku siya udah muat dan aku sasa upisakan kau udah banggal telik di ti. Tigo, gadok kiva dong pagu dong menakau dada wailo tilik dito.
2: Taso ko do ingka dati ko ni. Tatah au no po ogo matititun na menakau dada wailo tilik ko. May kakaay sa na ko si Zanio na kasukot.
1: Nombo, gaya ko si Yayasi. Da iti na matugia pagyuman diya hodak po si Zon.
2: Iti na ngabi kalajak na magumpadan. At patut na nanonuan to ko na polinta ko matanya ganiti. Montok na ko ba siya na to ngabi. Kada da dong bako.
1: Tapot na si. Nung padakawan kaya daway lo telik, akun ka benusa gada sahabia vitunda ika kalajak daw dia. Pagumuan na tunda susah, iti menak na takaw da bang lo telik nga sangkwa ginumu lugi daw. Kon ko kudi kalugian mati dia si.
2: Tuh nagya, songnya di kalati nga biti maggumpadan.
3: Kopi Vosian, izau inatan ya luwales kenet mususi mantat kampung nga pinampang. Kanau no mikinongow, do koso himbaan bos kadazan, ngikot vinasi om osuaw tomoy mo. Iti saan ko tanobon na po, ongo o koso himbaan niti, it frequency, sisam nga padamnuvo, titik 2 FM. Ba, kanau kinongot ako?

0: Kanomay tamo?
1: Auzo moy.
0: Moy keke?
1: Auzo mugad.
0: Makina ng radio?
1: Oh, ino no karangan ko. Makina ng auzo do radio ko sa imban. Bos kada zan dinoy kot pinasi.
0: Ha? Ano kanu?
1: Makina ng auzo do radio ko sa imban. Bos kada zan.
0: Is, ino pa ma. Tamoy, mozoro makina ng ako sa imban. Tako liti. Iso na rin pumagunan. Noy kot pinasi. Ba, makina ng auzo.
1: Ito no karangan ko. Opus zodiaw.
0: Kasahimbaan, Boss Karazan, doi Sabah VFM. Di kita daw, mentah jam kapat tau buat minit-min sesuvab, gisom jam kasizam dong sesuvab, naikot vinasi.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring ko nangan.
3: Pason ko to huwadan no pa nga ohan do pahumbuson. Tuhun ikiko gigi no watawasi no ikan po pahumbus bos ko to huwadan. Hansan tuhun kiko gigi no watawasi dino no pa nga izyaw. Po bos no ko to huwadan sundung tu onini toy opudi ponunuhung. Aw olugi no awasi o ko gigi no watakaw o mamagatang ponunuhung subay tuhun.

0: Neng, oh Neng, uhana di no, ta. Dumadi kena di datuhun spot tu, kibasan spot, kikasut spot po bagu.
1: Amu bakulu, maya kena paping kondok-kondok beriti.
0: Dada, hisap ka pabago na ko ino, Ming.
1: Oko ni ko, ka pabago ba iti kulot? Ahay, dada mo na nopo, da tuhok. Timpo iti, na mangan ko na tuhok ko iti. Gina ko daw manaw hakot. Amo taga ito. Ming kondo, kondo. Makano, tano daw, kano?
0: Hala, Ming. Biyo, may titinan ko. O sikap na ozan nung ming kondo-kondo. Nung mabakas pa sa ikinay sa nanhamin, mamukabon, mananom kinatuan. Nga, so kung mangusak tinan, nagiboy, kahabos po tumos.
1: Nung ingkada, nga amo, nung mangantuho ko.
0: Ay?
1: Tayo no, inumbo no din no. Inakupino din no.
0: Kwa?
1: Piyo ginumugula no, ino.
0: Oh, Bobing.
1: Ah, piyaw ginumo. Munehan ko ni. Ah, totopot na pa din o nga sa tangasikang na pumain ng kulod.
0: Nakuhaan ko na hindi iti, Ming. Ah, ba, ginumo na.
1: Ano mo nga? Tadaan na po.
0: Ay, nakuhaan ko.
1: Mama na po, may.
0: Adi.
1: Amo po yun o. Mahandi. May isa pa pingkondo dito. Nga, inko, banabana ko na damo tumanod ako.
0: Oy, ha, di na suvab, teko suvab, suvab, ino. Bah, may na pingkondo-kondo.
1: Bah, nung kano pa ino, basi na kinadugo na siya iti.
0: Ay, zikoy, isay bago tumanod diyaw.
1: Isay po bago, si Mimi, no. Pinganda naman ako, hod simpang eh.
0: Eh, mingin ka na pangayin na doon, so po. Iso nga tumanod.
1: Kano ka ba, kano, kusaw, zikoy.

0: Hoy Sabah BFM.
1: Kosohin ba ang boss kada zat?
2: Hoy kot ginasi.
3: Pinay ko nga bi, di ba ino jam ko nom na di do do ngo suvabid. Pagunta ko, kapibos yan ngo suvab. Kapibos yan, maguda tumiyan. Bus, magkinangor ko sa imban, bos. Kadazando, tara ba ino. O, miya pay ko na guys, o, Dennis Primor. Isam jam ko si zam do ngo suvab diti. Hansa na ba si kinaposikan, manakotahod, tako kumado, minamangon. Gani, tapinay, abi pogu, tuminanak, tako na ko si batan din, no, ikot binasi. Miyam pay di azul ay kasayimbaan iti. O mabi na ko so, miyam pay tako na paganakan. O kukuha maon do, tadaw bay no. O hobi ko man tadi no, no nuan tako kasibatan do, kakaw tako po na pain pasi. Sundong asusa, o teko, asa nang taguvangon na po. Taymon na po. O hobi na ko so, kumahingkangan, teko panginaman. Kada insud, kada insadu, at taguvangan na po. Miyampay kafakasan, mantad na minamangon. Eid kasahimban, boss kadazanda tadao, bay na diti. Paguda ang odiso, valid paguna jam ko, nam taong upad minit. Mamohis na ko na ginabo, tanto na ko sa makinaw na hozo kadazan. Tadao, bay na, tapinay ko, jam ko to, taong upad minit. Hozo, ika na nga nizu, ipihi diazu. Dadi pintonda ko na matu diha kani tapi nai dadi tumiamus pa rin kasayimban boss kadasan. Timpunan ko yung payhazo di Alga Sidion. Kasudang kaza dong suvab di ogingo ka ngan hazo diti sutanan hazo di Maria Kadao pavakaso tumaguvang na panginaman dahi kaposisan iti pavakasan ginavo. Di Richard Bernard Mikkel may Alex mo jingle o pongo pangabino dahil hozo liho kada konini ginabo.

Hansan na his ginapa na ko ng utang huhozom ni Susu di copy pa siya ng usubab binsan po. Tapi na yung abi di katatanud magkinong kasayimbahan boss kada zandong usubab tadaw ko nam diti koopod tadaw to ko na dahil buhan koopod dahil ton duvang ibu duvang pa naman nam duva pa buhan ho hobi ka niya nakwato duva pa buhan ho hobi kamazan da kaimpusan taon tako dahil duvang ibu duvang pa naman nam diti kumang dai ton vago da mikat tapi nay ko ngabi kibaditi kapayhan mamihangga do kahabangan tapi nay ngabi dai kampung tampasak kinarut pakianon ngabi tapi nay habi na kaza kahabangan Katolik sikul kampung tampasak kinarut do tuminda po diti pitabangan mamihangga kahabangan Katolik sikul kampung tampasak kinarut do tadaw bay no tadaw ko onom ko opod buhan diti ko opod tumimpun do jam ko tu do nga suvab id tanto na ko sa kabangan Katolik sikul kampung tampasak kinarut dari pakianon ko sa ngabi tapinay hobi na ko sa ikiba na ko walisan ko pinaysan ko mohoingan do sanging ho bong dadayo do moy pamihangga magovit na do megaditya misin pemutus sakot dango sangkul komatan ngabi di kosudong nung kiba di misin censo kanga kabasa do magovit tu iti kapayhan mantadi gundohing wajis bongkulu ponikon JKKK kampung tampasak kinarun tadi isay na po ikongo do kapayhan iti namunayhan osadu dati do mantad kinarut dahil no kaputay dahil namun na po dahil sabah diti payo no ko pinayzano dahil kinarut na pumikot na kanto to aw kadi siaw kay kat dati to day no it sadu dadi papayhon na payhon na kya kada hibay o tadaw bay na diti jam ko to do dong subab kinangot ako hozo di Justin Tadius sunsud doid kapo season.

kapipasian di katatano da makinauro ko sa himban, boss kadazanti, kapaposik, katutungak dati. Aitan ko vokon ngan, miyaza da TikTok i Dennis Nicholas Yang, i Mr. Jeffrin, i Nolan Waterfront, Chell NDF, Nancy Lian. Amo gumo pa mas ada TikTok katawadan de benai kongabi do miam pai de kai de sembanti tadi poguhui ongo abalid pogunda jam ko nam tong pod minit dong sebab diti kinangoto ko pohozo di James Sham ati ko pusan ku maso dati ming kondo kondo i James Sham diti kinangoto ko pohozo diti.

Kapiva Sianom Tabi Malaysia Madani. Mayampay ko kay so Dennis Primus Daid Abal Madad Sabah VFM. Kapaguna po nga tuhuda Abal. Kasimbanon ko Zuvotongus na katimpuni ko niyab antakan asam tasapo id Sabah. Kasakadazan ko polintaan kapabalan mana kupayhan pointunod Abal Pimpono. Kasimbanon ko Zuvotongus inakotimpuni ko niyab pisosomo kapayin kavas dokan takan asam om tig-

0: Bagi nasi suau temuimu.
1: Dabaino tabinako jam konom apat ngapadom onom minit no di dodong suvabid pogun toko tadaw baino tadaw ko onom ko opod buhan ko opod taun duvong ngaybu duvong padom onom kopi vosian do menandak do kalamazan dati do tadaw baino tadaw pisa saban putoy naid nombor na po do menandak diti nagi kaunsikan kauhitan nagi do tadaw kinahodion montok tabinay di menandak do kauhitan kinahodion ano na po kavoh kalamazan do tadaw bayno nga kadahivay kiva do kampung do papapanaw nagi do ababazan mitabang mamihangga kabangan negan ako sa id kabangan katolik sikul kampung tampasak kinarut do tadaw bayno jam ko tu do ngusubab diti out na hay diti tumimpun do jam ko tu dayo id kabangan katolik sikul kampung tampasak kinarut pagawit ko na da bakang pamuto sa kote ko nuna po ikasudang na pamihangga na kabangan amiti kapayhan man tadi gundahing wajis Bangkulo ipanikon JKK kampung tampasak kinarut panikon JKKK tadaw bay no kaopod buhan diti kaopod tapunay ko nga vi, tumiambus na ito sa imbahan diti nga pagudino, may ko po si Vato na papambus nga vi di paingongaw na ko sa imbahan diti masa da ito WhatsApp, patahodan, dadiaw George Kimbun, Alicia Lili, Morius Marudim, Richard Binginos, John Tati, Florita Kinajil, Lucia Monduk, Wilbur Jonas, Minya Gansing, Omi Johanna Miadin, Flora Kunus. Kopi po siya nung suvab kumaday di Zusa, Viavi. Masa de TikTok om lagi kapabalan sosial suvay Facebook Sabah VFM Be Good. Abal di Julius Steven, July Steven dahyo in Egypt na babay no miyam pay daw kinovangan nga vida minoy tambuhoy mo miyam boh kamay di manampagunan miyam pay di Father Robby om da babay na diti dahyo isiho in Sinai tumakadon ho sinay iso kinaisanan di kivasu suzanin na ikot giningo jadi hansan na babasi pinanaw di su tadaw bayno July Steven niyang pay dati ni mong ano manta doid Stella Maris jadi ito pinay kong avi kano pati hamusan ko miyang pay hozo diti kandaman dito kadi Julius Lancaster Lajungin susuto na nazo di Alice Dison Tambahot kasi man boss kadazan na ikot binasi oswaw tamay mo ba?

Ito pinay ko nga vi di ko niya nongol toko nongol dati dia zo budget tahun duwang ibu duwang dam tu mama yo pina pinobi da kapalintan di sampuvan kuma da pagunta ko Sabah om Sarawak. Montok na pada Sabah Sarawak usin Malaysia isa titik tahu billion. Montok menanduhi da 600 bahong padam duwa sikul nakahaid. Iho na balanja pinobi montok duwa pagun Sabah om Sarawak. Iho montok bo gizan sikul. Suvai pabago i penang suvai teka bo gizan suvai dahit pagun tako Sabah diti. Mopiang ngo widya zo kapaihan tanga dibo damiaga diti data da baino ko kumay da budget ipinabanta di huguan mentili Malaysia di Konyam. Tabenai ko ngavi kano kinongo isti iso hozo mantad songohon humozo naki nga kandaman pa dito aino na disido di kababago iziaw na songohon Angelo Moiji.

Tapi naik kong abe, ikot apa jam ko tu tahu ngapa minit dong ngo suvab ngako ngoko teka katanu di tiba abazan hozo ipi pakiu ni zan yezu maza ada kapabalan sosial o mama ma na hozo na taimo di tiba makiu ni hansan do atuhok ya nung kiba ko sibatan nga om kau ni hingabi bo maza di TikTok om lagi WhatsApp Facebook di tiba. Tapi ko nga bi kiba diti ababazan do kada ababazan diti aku kasih Malaysia at Sabah. Ababazan aku kasih Malaysia at Sabah. Ababazan na po diti nga tadaw bay no ko opod buhan diti ko opod tadaw ko onom tumimpun jam ko tu dongo sebab gisom jam ko imo minsadop id hintun edtech edtec edtech kota Kinabalu. Dimpotan na po da papaykot te kamamong ditito munta ko basyan tinimungan kamuhakan ginmo da mamong na pang ipakiyonon nga himangatus tuhun kamuhakan o mikot na po tapinay ngawi sayin pa'y kosikiba kosibatan diyan pa'y katimpunan kapolijistahan na jam ko tu babay na diti kapangusatan tinan te kasanam robik spot tuhun ginumuguan gaditi senam robek mamana memolesitik om kiva penimputan tikit kinasip jam ko pod opod mi minit kay katan di mohoingon kaupisan om agency nga bidinahap kay katan di tapantang datu Mustafa Sakmut mentili id kaupisan huguan mentili no mentok Sabah om Sarawak. Nambo da ko patimpunan te ko ko pay maganan jam ko pa misa taw ngopod minute do dongo swab do tadaw bay no yan pay tiket panimputan bago iha no jam ko pa dem duvo na pang tumod do makantanga daw kiba ko pay bohizan rahmah te ko jualan mah rahmah gisom da sa dapan iti kiba pakitanan ko basanan ombo boson panagi ya no kamazan do ababazan aku kasih Malaysia at Sabah id hintun edtech kota Kinabalu ada bay no jam kotu himo minit na di do dongo subabid pagun toko isa pa bago abal do pamusan ko diti ko gampit do nangazan ti ko kapayhan di huguan mantili di kunyab jam kotu min sasadap jam kotu tong pod minit. Mentok ditia STR, STR itu nopo STR nga sakaday kapolintan kumatinimungan niki konunuan tasibo. Pinainsabat mantad atus pinainsabat mantad opodam himo billion gisam pinainsabat kuma opodam onam billion sa billion na kainsabat diti. Iti na po nga muntok songovian ba iti tapinay ginumu na kain sabat sa vyavi mononay mo STR kanu do sara kamay di sakaday ato si mga opod linggit sambuhan katay mo da ato si mga opod linggit sambuhan ginumu na po di nung santon nga sa ibuvahong atos ginay ko niya. Wadan to ko kumadami na mangun maza da ko palintan do bay na diti binuan di huguan mentili da Malaysia om apa dam tahu lizong tuhun katay mo do kovasian diti apa dam bahu tahun min sabat kampai no M apat ngopod kaditi da kanu sarah madani atus linggit da in duvo paguhoy da tadaw raya om kopyan da tu ngopod taon merdeka iti na pa nga muntok taon mikot tadi iho avokon kinovosian tika kovosian abal tabasi da mantad da kinopoyhan budget duwang ay budwok dam tu kiba po bago diti nga tumay mo tumay mo magkinangor ka sa himbahan bos kadazan tapinay ko kinoto ko zao di Juliet Salibun na punsoh na di

Damai no jam ko tu pada 5 minit nang dia zu hazau di ND ong kino nipiku. Kuang habis pada 5 minit pamagum ko ngo ko na di hazau pi dia zu di naikot naginomu da makiu ni hazau kanangan daw nga isai ko paguhu ino tu konte ko paguhuanan kya. Amisa mantad ko vasian tay ko pino boss pinabanta doy kapabantan budget duwang ay budwang pdam tu. Kakuna ko palintan manak elaun balanja ko po season da kuma susumikul pangan ko nam takavas iki ginumu da duwang ay bu himangatus iti kapanak ko vasian kuma da sizam ngopod susumikul doy pangan ko nam takavas. Auso kanu da popo papintahang to sisib tapi nai ko ngavi nga kibay da ko paihan dia da abasa dia zo dai timpu mikot te ko tadau bai no masa dai kepabalan sosial

Nekot na timpu, tapi naik kong abi, da poponi zo da hozo, i pakiuni zanzu. Maza, da pi hozo maza, da kapabalan sosial, kiva da TikTok, kiva da WhatsApp, om nagi, da iti Facebook. Sapa VFM V Good. Kapaudi no, kapiwasya ni dia Walter Smallfield, da papayo diti, maza da TikTok, da tomu, tagazo ko tabulod ontok ko opod gisam ko padang bahubuhan diti ka do ko opod diti tumimpunta daw bay no tamu tagazo ko tabulod o gumu ababazan o do po zuvon suvay ko kiba bah tamu kapagi kani tapi nay vokon ababazan pigusan kalabaw sapi ka tata kalabaw sapi maguk ya alamay iti ba ikot ko no tapi nay tadaw bay no gisam do ko padang bahubuhan iti seminggu manta di water small field. Dari tapi naik kongavi may daaw amanan petimpunan ku miampai hozo kapaguhu. Pakiunizan ko sa di Helen Yong miniapu di John Miadin. Ano na po hozo di Michael Modoit. Okay. Kyo? Humuduk minamangon nga ando hozo diti. Sumusot hozo iaitan apa it kahangadan ko kanangan ko sa makinangaw i Michael George. Hozo di Michael George. Apa kahangadan ko ba?

kada ko hodong dago boyd mo jium mi David Chow Pinocchio nisan the Josie Guatemi Flora Punus. Muzul toko diti hozo vaguda sumusut pakiu nisan di moin se moinim losyun. Tamay mo ko idginavo dagay hozo di Jake Mojikon. Hozo di Maria Tatiomis Guntingan onda mo ginavo davokon pakiunizan di Elish Shelilim hozo vaguda sumusut sumusut di nabok tundundukku di Dato M.Y. Ismail pakiunizan di pekokan nga di Jimmy Hansan pengungaw ko nga bikyo pintanto na kozo bah kinangot ako hozo diti